0: kulang sa kusang bibig na ano
1: tuwang tawa. Alin niya? Kung magkakasama siya, kaya. Kasi